quán di cha phu ye te mo ca cha po tu inim bo ve ra va ho a ya ti u re o cha ya i re i va i su pe he nhoi se nhe a ru wa pe bo ra i hu hu pu ha e u mi he sa bu ya ko e chu nyandere sa pe va uva ga hobu oye ohawe ima e paye aro pura heine sembara kapupe ma ei ponai teva hova putangu ha ete voi va kwana hunese oyo wa monkoi ya supua humi hovare uweyuba umi itubuta po i asuete karapa imi uvotu putaba hope oyerabo hae embosuba upe vayuru pe huvusiruba hai kambusimi kunya sarobu piremonoti akasa ujupe ubutupe poto werahami senye epotu tupasai tukera oyu waitei wa kosemborai jupe Moko ibe ojo vai doyo asai porame hao yo jupitu.